Tapi naik kami kena zaman tadi Patricia Subal ay tanda luo do ginawam. Naik kami takutin po ba yun na jam kawahu 4 minit na di. Do ng suwabit po ang dito ko. Ikan pa na jam kawahu tahong 4 minit do ng suwab. Nga may katamay mo. Iti no. Abal tadi bo ong o do. Tapi naik ngabi. Ang paghila po ni zone kiti hozo sumusut. Ida babasan hozo hahay teko hozo sang kataon diti. Api basan yung matapin naik ngabi. Ipinapapuzir pasan masa in Facebook. Do ng suwab diti mega di Victoria ang e... Quinarius Lucas Anthony T Melkor Julia Alex Evelyn Sylvian Nivelle Mimi Christopher Jeto Dis Chris Mary Chow Evelyn Rachel Dorothy Fredolin Jeffrey Julie Charles Loginon Sabin Victor News Engka tengan di Ilugay-lugay Joseph Chin ni Anita Thomas Amkiba tahong para mo anam ngan po iyaw ko diya si Watan ng mga ait mingko po abis ba sa'yo kung matapinay nga vi pinapapunsur pason magipason-pason masay Facebook naging masay WhatsApp maraming fan kung matamahot nga vi masay TikTok gumuko so ait ko ngan nga Vokon mega di Linda Ireno Rez gumuko so MM Su naging fan kung ma di Shirley, Zandi Dolores, dayho nang abi no kinubangan i so kudo. Vokon ito moy mana po do mana kadung diti pangan kadazan. Daling ko pa nga kana makita ko hozo di Maruf Abbas, setan do kaginavan tahidang sutonon hozo di Helen Kulungan sinduaku onggo mo na ipason ko di kadipit ali dadun om nagi hozo di Luciana Linukim House do it binon.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik kong abi iti ababazan hozo hahay te ko hozo song katoon nga mo gakay nagaganap na di sa sabab no timpu nga sumok na di na jam kabahutahong 4 minuto ng subab. Pagkong panghansan na hi sa kinabod at pinay nga abi mayampay hozo nga abi nuhud do tarabay na diti dahil ababazan hozo hahay te ko hozo song katoon diti amhansan na hi sa kinabod at pinay nga abi hoho minokpizo kumadi angan angan nga abi makinawod hozo hahay te ko hozo song katoon. Pagkong po karahivay makinawod vagu do ababazan diti do antok tadaw ohimo mikot jam ko 2 tahong 4 minit do ngo suvab ingkwa po nga katawadan kumari di zutain sanan om katawadan do tumay mo muna kudung diti pangan kadazan om paghuy do ay katatimpu da kahangan di zua abal tadi bo do ngo suvab diti nga may kapensifat po pambus diti kapayahan iti na po nga kokomoy do papanjul o dewan bahasa om pustaka di bipilan sabah do ababasan oitan temasya restu jiwa pahlawan kapiyandat kapanandakan kawitan taon kumotu ngapod di BP na setan pagun sabah tumitu minimpun di kodopong pramduvo do Wuhan kotu papanaon gisom do tadaw subab kodopong pramhimo do Wuhan di tikotu tadayho id pipiak ni zunan pasayhi kotak na balu tadi mentok payahan di hobi pengganap kakumpit do abab zanditi kapa satu mubung di Ahmad Fazli Sahar inumbul aiso vahu-vahu tohu apat onom tohu-tohu vahu aiso vahu-vahu tohu apat onom tohu-tohu vahu teko kawasa maza id telepon piovit-ovit teko handphone id aiso iso-iso duvo iso duvo himo tu duvo tohu duvo aiso iso-iso duvo himo tu duvo tohu duvo.

Tapi naik kami kan khusus mentadi Betty John Tinus setan do tabazan no potoko pengguna khusus ni nakong toko khusus mentadi Francisca Junki ya tanda titung kapi ginawan Om Sugali Sun Sugali kadi Wilfred Mojulis hantan Hansan pengawal i Dinki i anangan mukiuni do khusus teko anangan mukiuni do khusus di Wilfred Mojulis ay tanda Sugali Sun Sugali. Timpur ko sa himbahan toko diti nga mudi ko di na di ko ang hobi do pudam isa minit po id ko sa himbahan bos kadazaan id pangan kadazaan to ay kanapa do jam ko si jam dong suwa mga timpura toko magitotong kizan na di do namot nga ko pisaw mo toko bago do jam ka pat hong 4 minit do min susuwab taro suwab sa kino po ayos ko bahingkangan nga ko pisaw mo ko miyampay ni Dennis do jam ko onom dong suwab gisaw mo po nga ko sa himbahan bos kadazaan tadi po guhi do tumang kizad, pagwila po ni Zon ko iti ako zo, duvo ko zo misusut. May kapayin siya ito papahumbus wago na kapayhan. Ito na pang ako kamoy, no, iti paghahapan, do mampasat iti pibayan. Iti pibayan, do pesta pantun ka diti, pagun saba, o teko pesantun, o zubon, do antok ko dupang padam tu, gisam ko dupang padam vahu, do vuhan ko tu, tadaw ko duvo, tadaw ko tohu, katimpun na jam ko si jam daw ng subab gisam jam ka apat daw min susunod dahil id auditorium complex JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah.

Jadi paguhila paunizon ko hozo di pinampatan di Sylvia Moses miampai di Michelle Francis Lojuki ay tando huguanza kopiso mo kita bago kadi Francis Edward Soywill. Kibali te boss ko kumoy do hansan dato may mata ko umungingis sundung ima do kivavo kontuhun aw anangan dato ko tamoy mo do papampun sundung do kivavo kon iya ba sa tanda to ko tamoy mo manok tahod sundung do kivavo kon i yakoy aw song ko ko kita kumazan pa nga obin pihadan ko marito ko sabab na po nga tamoy mo minamangon miyang pada to ko onoy antakan ko marito to ko nga iso balakat sabab na po nga ino imo nang tuduk dito ko mo ido avakas do manuguvang on po panginaman on po abazaan id ko po season jadi tumuha do ko nang abido namat ito pinako nga abido katohadan ko mari diazu tumuha mo manakadong dito sa Bavi FM kada FM yang pwede ko ni do jam ko si jam do ngusubab dito katohadan ko matambuhat ko mari ngabi maza id WhatsApp Facebook om nagi maza id TikTok tabi pibasan shalom kumari di sutin sanan tamangan tumoy mo kahidasan tinan datoko bye.

0: Kuno po yo akaw rayos aktif ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro. Raja-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang karaja ra upis, activity ami kapiyo karaja abuli anilinggapu ramiyon rayos aktif yuhin ho. Ang isangkul into rentok minamuli ra krita, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulya monstra file ami kapiyo book no upis mo yun. Maya rarahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Menara Sinurambi niak mauligan ratambunan viewpoint gira kampung dalungan tambunan bobokon poyo intok panambuluyan rasaba.
2: Bakul wakit
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio untuk binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan rasawat moparam apat ngamiter menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop amsio roangin intora paka kroka.

Sana hypothetis ng pamagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunaan manamang kalidasan. Hypothetis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, ao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, ao milang jarum, om lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Jam ko pa da, dato ang posigawit master at makinangaw. I-mails, asa lang tatu ang DJ, kasa lang tatu ang nagi kumadya i-Widi William. Kapisa lang ang tatu ang DJ Flo, kapisa lang ang nagi kumadya Widi, M.M. Suk. Kumad magiginong sa Babi FM, Tabihid Bia, Basan, Karawiti. Posiko M.M. Tumagalog at terus-terus kya. Abi Daniel Joseph, asa lang tatu ang DJ Flo, kasa lang tatu ang nagi. Saya pakawago. M.M. no ababayan kada nga ababayan na ba na papirong na pato mada sining pamalihis at kinawa alam saan at alihis sa marihan ko karang ako no na pa sining di papingunian ko kya o sigo na di kayo di tadas-tadas manahak na titungkap o sigo dat augi kina nung ako po nakashe nga may gya she ditit ko sa limbahan baro susun Mama siya, kabisa na nga natutuwa ang DJ ka, kabisa na nga nagi. Posti ko sa aming kundahaw. Tapinay ko, kanjurot, pangadatan, convocation, Institute Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia, Zoom Sabah, tahun 2026, dat ke hapadam 5 tulan kewalau dit arikat, jam kewalau ke Saban, disem jam ke 5 dat sesedapan, dat hilai Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS.

Isabin kangot pon si ko tu magidang Maria Johan kapisangan tutuang di Jeplo tabi pia basan tarau kelima kumari kaki di Jeplo lansan alansan alidas kesari miang paed berakat tugu mu kumari kaki di Jeplo ati amen pon si ko kapisangan kumaden sangan tambalut magikinang sa Babi FM kati pon si ko Maria.

Abi, sabihin kang ud kapis lang ang tatuang tarawa ko lima di Jeff Law, kumanagin na tayo sa lang tambalin sa Bobby FM, ang makikinang awi, tabid piya basan, ang balut at ako di Jeff, gisa mapapasan ko sa libahan di tika. Aya, makinang gisa, mrat ka pasan kaya, jam ko hapadam dua datang atuang. Kanapa ka makinang udat live i TikTok, nga live nagi i FB. Bayanan na pangamila na di kago dat orang uti sa Bobby FM maya dat Astro kya i 870 kinangan kawago di kayo maya dat Astro nung it korita ka nga makinangaw dat radio mila na kidat makinangaw i telepon maya dat RTM click download dapat di RTM click karangaw ka na dat Insanan Radio dat RTM hitiid pagundat Malaysia. IMM Suk nakakan ko na DJ kakan to daw. Ya nakakan ko na dit jam kalima dito sa dapan bay na. Pasiko MM. Pasiko di kaden sana nit master dat makinango, pasiko dat like. Listen ka gu ginawa, makinango dat sinding dito. Iti sining di Siti Pa Jahamin, isa sining kawago. Oday, iti pa. Bapasayaw sayo ko, panari-nari ko dah.

0: Saroho no, mangulok popo bungkusan akan ke jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit ko punson tagayo ilago pugulu asoro ketingaligan tungungan toko tainsana.
1: Ditino tamneko narongo di kesiniman tadi Nelly Emily Raitan dot ayaw na dot binity jam ko hapadu na hapadu na minita tatuang itmasa pad makinangon tika sa limbahan baro susun postigo dot augikina.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo, popatam labi bungkusan mantad sa sakayon.

O sige mama siya, tumakinang ala sandat na list ng karong sining di tinok ya, sining di Nelly Emily. Abi MM Suk, posi ko na gito kakal, may ampay daho, mga balot daho tatuang hindi, may adit ka sa limbahan baros na sun, abi mes, nagi posi ko, to makinang awami, iyon, kabisalangan tatuang DJ, kakabisalangan nagi, abi Ren, asalang tatuang DJ, kasalang tatuang nagi, kumadya Ren, abi Datuk S, narikat tadi hapa da, narikat tadi hapa da mlima ke, tap-tap DJ Flo, may padi karaja, hino ka po, kadaw doi, giya posi ko na Datuk S, to binang hop the tap tap. Perikata kapi adi kayo 25k. Maida. I just to kakanta la. Sanata tuang di Jeplo ka sanata tuang lagi. Abi Julas Win. Sanata tuang di Jeplo ka in kana gi dia pasti kau na. Dat penalty jam ko pa duwa na hapon ng siya minit tatuang. Paparang kawaguli kayo da sinding pamalih sa ginawa. Di sini man tadi Amrus Poisil kadaliwa janji to.

Pansiko kumalia Clay Ignatius kapisalangan lagi kumali ka Pansiko to kakal magidangaw lagi MM suk Pansiko to kakal may ampay daha mabasya abi mayis Pansiko na kumali ka den sanan bakan ho po aming joget-joget iti sinimanta di Arnold Wenceslunus joget 22.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagunda po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod to kauna ito kau sebagin magigian nga milad sumiliw matok ang talingo diolo. Maruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan sabah kumades kom id numbur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat wasap kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Kung sige, umari Julius Wong Wong, kabisarangan tutuang kraliti, abi Goffrey Antang, kabisarangan tutuang DJ Amtang Balu Sabah BFM, kraliti, kabisarangan lagi tutuang Maria. Abi tisini ngisumusot, langadan ako di kamanta di Ilo.

Sarahan po, pagulid ano na patman? Pangintatarian tinan? Mamaliad, manumbok, manandang, okon ko kamayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, amilad lingasan. Siliyo na tingaling. Okon ko mangintatari.

Masa ko po biyan pa daw mayalitate ka sa limbahan baros na sun. Tupay. Kamisa lang ang tuntung taraw kalima DJ ka. Kamisa lang ang nangyay kumadiya. Pansi ko ito magkilangaw. I Rosaline Vitalis. Kamisa lang ang tuntung taraw diti. Tambalot ko Maria ka. Abi Florita Lasabom Laurentius. Kamisa lang ang tuntung ni Jeff Law. Pansi ko kadaw diti. Pansi ko nangyay kumadiya. Pansi ko di kayo dit kakal pada tap kya like nagi follow diti Sabah BFM nagi share diti basta limbahan baros di sun. Kapisanangan kumadi Abdul Malik mamasan kumad tambalut miagal di Petrus Tiagang Yobug Tampulan Rostigud Narumay Pita and sananda itkot tundaha kanti natingkaw kakad Arulan Silio narikahan dia do misam putul tampak silion narikahanan dia do amyaki andasan kudam naguyo pamagunan kakadia do natingkaw kakait silio tunid tuntut di Aki kaka iti na pang sudawil di Abdul Malik. Kapisanangan tuntung di Jeff Law amay salanti kong balutan magkikinangaw tanda sa kodong kumasaba BFM baris dustun miyampay di Jeff Law it aswa terima Johnny Opin Mika Ruhang kadao. Mag-listening di Maori Sawit sa sagit-sagit ako. Paranghan kumaten sa nan malahing paganakan. Hila siku-siku kampong puhos tamparuli. Baam listen kawago at ginawa miyang paidat sinding sumusot titi. Mantadi Rain Rapiel right under rumame. Mantadi Rain Rapiel right under rumame.

Kotelo do hapa datulan katuro ti kita do po atarapi ang balutan sa pabugunan. Tamalo to pang sangulun di mila dumayan, pabisurun to sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida saratulun suway o tumbayan di ka. Kagdulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk piang balut. Nak tamalut apa? Nga iyalo dit pasamak id kinawa, ang kitang guwang tagaya id salam manuridong, isay takaw id timpuniti. Kung sigaw mantad kulubukan lo, sabagit tamalot na sarang. Tabit terapya balutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia anda. Kung sigaw tumambalot na ay mayag kasalimbahan barus na sun. Abi TM asalam tato ni Jeff Law makinya pada ada sening di Esret Harrison Minister di Mantadoh Kari J pada hari ini. Pasti kau media TM tu makin angau. Abi istayti Hi DJ, I Pukati DJ, kabis serangan dato tuang DJ kadao. Kabis serangan ang ito tuang kumadia, pasti kau. Abi Mijol Tanak Tauri, o sanang to tuang DJ, kasanang to tuang nigi kumadia. Pasti kau di kayo dit, like, comment, share, follow dito sa Babi FM. Abi Angelica Ojik pansi ko tu makidangaw i Godfrey Antang kabisalangan to tuang ambalut sa Babi FM tabid piwa basan taraw kalima kuma di koyokyo kadi jam ko hapada misa dua na hapada misa minit to tuang kinang to sining diti bata di Asheret Harrison Raitan Minister do Mantadha.

Kami selangan tu DJ ya ku i Jekyll Johnny kalau posi ko Jekyll posi ko tu makinang apa MM suk posi ko hi DJ sedap aku na DJ buka ti kami selangan tu DJ kalau oh madap ko na bam kami selangan tu madap orang tu madap kya masalang tu nipi kami Desiree kati hi DJ nu tajuk sining tisyo ko kalau sining na paliti no dinga sining manta di Pasca return the kada sining manta di Pasca kia iti no dia lansan dat nalis ko nakarangaw awi Joby kapis talangan dat tuang kumari ka di Jeff Loka kapis talangan lagi kumari ka Joby ponsi ko to makinangaw yang paida ho mayati kasalimbahan berustusan Pati lo mo sir go ka parang handa sining liti ti sining dat sumusot.

0: Bon sikau.
1: Ketemu dan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo ngak ruhai pelombos. Yolo no ito san ginawa kano memberos bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanang tako kumadulun suway mangusikod panghupan dialo. Ponsikaw!
6: Ponsikaw di kaito minakirang augustam dot itim puliti minangang balito ha, minangang aruhang da alam sa analis na riyan ko nang karangon na pasining di itong kawalik ya yung ako panama titi kapisanangan dot tutuang kapisanangan dot madap susanangat ka papanahay nang ngunap pa ngayon dot kapusan taraming ngiti tilambusan makirang sining sining dusan gisam jam ko isam insabiti yung ako po thank you dan kuy kayo may ampay dot dua sining misalo tikawago kapisanangan dot tutuang yung ako pa bye. Disining kau agaman tadi Rosario Bian Straitan Osong Lunan Sining tahun naman tak di Jeffrey Anjuman Tangan mentoko pesan.

0: Adi tu po, monsa bayang patiktikan. Ari ro, interalisar pemagulan guat. Lai ku. Ai, kuara bolos muno. Kaman sayan kora bayang ti?
1: Iyaw nga sor, tapi asi hanur yun ang payo rabatik Malaysia. Lai ngaliha, arawo pahilayan ko rin na sampayaw ito.
0: Ih, topot ga, gumain doon kutikan.
1: Sala ka oko, batik no kuon ku, batik Malaysia.
0: Eh,

0: Jenny, atengan mo to. Aray, Maya, neck break mo to.
1: Eh, ako gini jiman.
0: Yo.
1: Mau nga ko rarisar pamagunan, sumaw kra model.
0: Model? Jadi, model sam pamagunan ko lah.
1: Iyo, kini maitan na kururangan. Bago na ligyan ko rin internet. Ah, magin na, yung rakiragyo.
0: Oh, jadi, kula buhay mo ragyo. Mayo ni ikut mo to.
1: Bek ko to giti o, boborok ti. Mayo ti, modeling agent ragiti na nusub na gibiti. Konilo, bayang ti sulungin ko ragyo. Kapanday ko, jiman, nangani lo rakira balanja 5,000.
0: Eh, oko ti. Linung oko ti. Kono ga 5,000 nong kalday dada gitio.
2: Ila lain rungon kau kalau maluay mangintopot at anak makalalay makito minra internet pay kakasauk ra kalday dada bilin ra gitio intra kementrian lisar pagun.

0: Kabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amin yung kaungka kabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Adahi vai piniyong pangazan. Hi, Izo, Izande Evelyne Bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuanan.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nangan.
3: Pason ko tohodan no ponga ohan no pumbuson. Tuhun iki ko gigi no watawasi no ikan po pumbus bos ko tohodan. Hansan tuhun ki ko gigi no watawasi di no ponga izihaw. Po bos no ko tohodan sundung tu onini tay oku di ponunuhung. Aw olugi no awasi o ko gigi no watakaw mamagatang ponunuhung suvay tuhun.

0: Hei, Mahaing. Mungo ka? Hei. Hei, Mahaing diti. Kongaw ka nang ko diti.
1: Kongaw? Nay, isote iwatan o dino.
0: Eh, sa'y bago. Nakuwato aos mimada iwatan.
1: Oh, ibabagyangan. Kovon sa to'y si mamay. O ano na po?
2: Zatakaw to'n to'ng aswaw. Kadahanga tayo do'y bos ito'y kapadto. Pantango na Mahaing. Kohabi na Mahaing datakaw sandi.
3: Yan dong sebab tempinai. Pakinong otomoy mo, hozaw-hozaw di tangabasi, red kasimban bos kadazan, tikid tadaw. Abasi ba?

Tapi naik mga bindong, o dia zo, duwa hozom ni susu. Itim po na jam ko anong litihan san na hi sa ginabo. Ozo, manta di Elis Dison, pabuo, bos, kadazan, di babay na di joket. Nansakan ni Minandi, pidik ganay. Dabay no jam ko onom opod minute nung no, subabid po kung tako. Kopi po siya nung no, subab, dabay ko nga di. Kotohodan tako kumado, minamangon, minanak tako na kasibatan ni Nekot Binasi. Bago na tanaw, bay no, kasibatan ni Pinatak na tako. Dapat miyumbus at tumanod do, kandak di sino. Tadaw bay na tadaw ko onom. Pwede mo pwede mo buhan ni tikot tu taon do vong ibu, duwang pwede mo onom. Pati ang busan ko, tapi na ay mamahis di azur itim po na jam ko nam niti paghuy o nga abalin pag na jam ko nam taong upad minit do nga subab kinota ko hozo o soso na diti na bayna mantadi Regina Jacob Tokyo hangat ko di apat.

Felix Don ta bdaik ngavi momo hiu diao. Adibay no jam ko no mapadom si zam minute no ng subabid pagunta ko kapi pasyan ng subabin san po ta bdaik ngavi di katatano no makinang ho pasahimban bos kadasan no ng subab tadao bay no tadao ko onom ta bdaik ngavi pintaon da na ngavi kapabalan sosial ino mo na kamasa ko damoy pamasan kumatambaw diyo maza da TikTok Facebook ada di Sabah BFM DT lagi WhatsApp dito ko jam ko dam tong per minute ko ngo ko da balid pagun inambo do abal pa da bay nang ako gempit do pontodon o kalalahan do kondangan pabakason o kapatutan do tuhun ngabi om Adam om kalaja misampu mangipop pengoputan baik aiso kasagaan. Oh, ngau di abal pen penuh dah jam ko 6 tahun 4 minit dong sebab di tapi aku ngabi kino toko hazau di Joseph Lodin suat ko posizon susu tanan hazau di Maria Kadao pavakaso seiman bos kadazan nekot binasi aswal temaimo miapai ko dago isau Dennis Primus.

0: ta pinay ko nga vidamay no jam konom apat ko padom himo minit dongo subabit paguta ko kapivos yan no dongo subabin san po mabino ko sa di katatan no do makinangol ko sa imbaan bos kadasan diti o tiyembo san ko iti ta pinay ko miyampay do kapayhan suang hamin
1: kasuhimban bos kadasan manak diozu kapoyhan.

Tapi naik kong avi ki vaditi duvo kapayhan suang hamin pamuson ko. Kapayhan suang hamin kapaguna po nga naambit dagay mantadi Kim Hon Kim Chong na mantadi kampung Sindil, Putatan. Papayho do minidupagun i O Kim Chong di jam kotu tahunga pon minit dongo sadap di konyam kod vong pada mapat wuhan di tikotu tadaw kohimo i hamin pongsapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano do kaya daniti manudi do papayho sinakagon Lodius om sinakagon Sudahal Doipoy dahil nombonopo do pangizon om Sontob tepinay walis om kinovangan nagingawi dahil sadu taiko isamok. Tuwasako natinan di tongatiagak O Kim Chong datadaw kay sa mikot kadungo pedamtu wuhan di tikotu id kahabangan sina terawi putatan. May datay nasan suguto ko kapayhan suang amin kapaguhu na po diti nga na bitagay mantadi Kim Hao Bin Kim Chong na mantadid kampung Sindil, Putatan. Pinapayo na minidupagun i O Kim Chong di jam ko tu taong upad minit nung usunap di kaniyam tanaw ko himo kondubong pramapat buhan niti na dahil idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantando na kaya daniti manu papayo di sinakagon Lodius sinakagon Sudahal Daipoy dahil namonopo na pangizon om santab tapinay walis om kinovangan nagingawi dahil sadu taiko insamok. Tuwasako na tinan di tangotiagak O Kim Chong datadao kay sa mikot kanupong pramtu buhan niti no dahil itkabangan sina terawi putatan no jam ko panamduvo no tanga daw. Kapayhan suang amin no kumanduvo na paniti nga nabitagay mantadi Darren Rosco Juin na mantadi Taman Park Pitagas. Papayo na minidupagun i Anthony P. Juin di jam ko iso himungopon minit binsadop di tadaw ko himo konyam konfong penopat wuhan iti katu daw idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano na kaya daniti manu papayho sinakagon Juin om sinakagon Pingguan dahil namonopo na pangizon om sontob tapinay walis om kinovangan nangingavi dahil sadu teko in samok. Tuwasakon natinan di tangatiagak Anthony P. Juin na tadaw kay sa mikot kondubong pramtu wuhan kotu diti it kahabangan Kampung Bundu Vatu Apat Kuala Penyu na jam ko padam nuvo tahim tangada jam ko padam nuvo tangadaw na pungdino vitan pahay natinan di tangatiagak it panamasangan Santi Peter Bundu Kuala Penyu na jam ko padam miso do nga suvab. May natahinasan sugot ako bago kapayhan suang hamin kumanduvo na paniti nga namidagay mantadi Darren Rosco Juin na mantadi Taman Park Pitagas. Papayhan na minudupogon i Anthony P. Juin di jam ko iso himong open minute no nga daw di tadaw ko niyam tadaw ko himo konfong po na mapat wuhan di tikotu id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantando na kaya naniti manu po paiho sinakagon Juin om sinakagon Pingguan dahil nabodopo na paingison om santab tapinay walis om kinovangan nagingavi dahil sadu tayko in samok. Tuwas ako natinan di tongotiagak Anthony P. Juin do tadaw kay sa mikot kadufundam tu wuhan niti na dahil kamangan Kampung Bundu Vatu Apat Kuala Penyu na jam kapadam nuvo tanga daw na pagunino vitan pahay natinan di tanga tiagak in panamasangan Santi Pita Bundu Kuala Penyu na jam kapadam miso na daw nga suvab mamingkakan iti nuvo kapayhan na suang amin.

pinay ko nga vi id pason ko iadan muntok paganakan di nakotogvang timpo ko iadan diti mantargay dahit kasoy man boss kadasan siyo no.

Na ba no jam ko onom himo pa dami sa minute dong sa babid pagunta ko. Patimosan ko miyang pahihazo di heri oyo paimpasi id kapasizan.

Adepay no, jam ko no, himo pa no, himo, minit, dongo, subabid. Pagunta ko, diti, tabanay ko nga, vin, san po ko, pivos yan, kumari, diosu. Kumiyang boss, dahit kasayimban, boss, kadasan. Titiw na ko pa season, ingka na iti hazo, sumusut, ongo, diosu, mantadi, mira. Kinoto ko.

Hi, ako Bastian, isaw Dr. Ryan Gilbert, makikinango manta TikTok sa Babi FM. Kano makinango kasaymban boss kadasan, nyampay mapapos nga vi i ongoswal tamay mo, nyampay hozo nga vi i tanga basi, doi boss kadasan.

0: Kasayin ban boss kadazan ni isa na ipamagunan Masa katahulzan Sabah VFM Inaikot binasi om asuwaw tamay mo
1: Tumiyambus manang katahuan kumadang minamangon Dahit ano na po ka Zuzuwa Tapi na ikaw Katahuan dan na ko po si Zanditi Ingka na kasa nga ni Masentius J. Mac Majay Diba ino jam ko to panam 2 minute Nang usapapit pagunta ko Kinangot ako Hozo nga Viditi

tabai na tabai ko ngabine ko na timpu da manuhok pakeo ni zan dia zu hozau pihi maza da kapabalan sosial TikTok om lagi WhatsApp semua nu lagi dari Facebook. Adi may daaw ang banan tabi na kong abi kapivosian na diaw Clementina Pang, Laura Kunus, Jimmy Sol Julius, Yazoo.

Dabai no jam ko tu pat madam himo minit do nga suvabit pag unta ko muntok di katatanod babay na diti miyam pay ko teko magkinungo ko diti ababasan pi ozo masa kapabalan social iba na tayo mo ozo masa da Facebook masa day da TikTok nagi via WhatsApp naikot ginumu jadi nombor na po yung nakupaguhu i nabagya di tampuanan kyo to aw may kaganap timpo noong ano ti nung taimon nga vi tanto daaw ko ha dadi mo'y daaw ambanan katohadan kapipasian kumadi tapinay di ti mamihi hozo i aitan do kantakan id kaposizan ni Esther John Gaisa i Florita Kinajil om nagi i Flori Floris Boyjol Florence Boyjol Sio Floris Florence Florence Boyjol memihi hozo i ay tanda ti hambuso piambahutan ay sayd hozo diti kain ko di kaniya to pakiunizan tadi taimon na po ansana his ginabo Ilius Tuol, Hinugu. Ozo di Petrus Martin nami Nick Tudol. Hinugu Misun Hisun. Adih naikot na bago. Ozo di tikan ya. Na iyon bagya ka na nga Niyazu. Bah, mantok liho. Kinangot ako. Ozo nga viditi.

Diba no, jam ka vahu dong suvabid pagunda ko kotohodan tu kakal pumiyampay da guys sundong dahi sadu itim puriti mega di Steven dahi ho it pineng da babay no ina itindapo da iti kalamazan ka tia Santi N na ikat pinasi miyampay da tambahot kiva da ababazan da tinu kah diti miss kapibosyan na idiaw yutong kapibosyan Jen Jasper Pibosyan, Steven Vitor Pibosyan, Soji Matajil Roseville, mga suaw nga video babay na riti, maso do tumanun magkino nga riti ababazan, masa do WhatsApp Richard Binginos, Joseph Potilu, Clarence Bonsigil, George Gimbun, nagi Minia Gans.